0: and the dark. They're all the same in the end. One fate for all, and that's it. When I realized that my fate is the same as the fool's, I had to ask myself, so why bother being wise? It's all smoke, nothing but smoke. The smart and the stupid both disappear out of sight. In a day or two, they're both forgotten. Yes, both the smart and the stupid die, and that's it. I hate life. As far as I can see, what happens on Earth is a bad business. It's smoke and spitting into the wind. And I hated everything I had accomplished and accumulated on this Earth. I can't take it with me. No, I have to leave it to whoever comes after me, whether they're worthy or worthless, and who's to tell? They'll take over the earthly results of my intense thinking and hard work. Smoke. That's when I called it quits, gave up on anything that could be hoped for on this earth. What's the point of working your fingers to the bone if you hand over what you worked for to someone who's never lifted a finger for it? Smoke, that's what it is. A bad business from start to finish. So what do you get from a life of hard labor? Pain and grief from dawn to dusk. Never a decent night's rest. Nothing but smoke. The best you can do with your life is have a good time and get by the best you can. The way I see it, that's it. Divine fate. Whether we feast or fast, it's up to God. God may give wisdom and knowledge and joy to his favorites. But sinners are assigned a life of hard labor and end up turning their wages over to God's favorites. Nothing but smoke and spitting into the wind. There's a right time for everything. There's an opportune time to do things. A right time for everything on the earth. A right time for birth, and another for death. A right time to plant, and another to reap. A right time to kill, and another to heal. A right time to destroy, and another to construct. A right time to cry, and another to laugh. A right time to lament, and another to cheer. A right time to make love, and another to abstain. A right time to embrace, and another to part. A right time to search, and another to count your losses. A right time to hold on, and another to let go. A right time to rip out, and another to mend. A right time to shut up, and another to speak up. A right time to love, and another to hate. A right time to wage war, and another to make peace. But in the end, does it really make a difference what anyone does? I've had a good look at what God has given us to do. Busy work, mostly. True, God made everything beautiful in itself and in its time, but he's left us in the dark, so we can never know what God is up to, whether he's coming or going. I've decided that there's nothing better to do then go ahead and have a good time and get the most we can out of life. That's it. Eat, drink, and make the most of your job. It's God's gift. I've also concluded that whatever God does, that's the way it's going to be. Always. No addition, no subtraction. God's done it, and that's it. That soul will quit asking questions and simply worship in holy fear. Whatever was, is. Whatever will be, is. That's how it always is with God. Amen. Unfortunately, that is all the time we have today. We will continue in the next session from chapter 3, verse 16. Thank you so much for joining us today. I hope your soul was fed by the Word of God. Have a great evening. We'll see you next time. Be blessed.
1: This will be read in Igbo.
2: Akwụkwọ onye mkpokọta isi nke mbụ. Okwu nke onye mkpokọta bụ nwa David bụ eze n'ime Jerusalem. Ihe efu kachasị ihe efu niile, ka onye mkpokọta sịrị. Ihe efu kachasị ihe efu niile, ihe niile bụ ihe efu. Olee ihe fọdụrụ mmadụ n'ime ndọgbu ya niile nke ọ na-adọgbu onwe ya n'olu n'okpuru anyanwụ? Otu ọgbọ ala, ọgbọ ọzọ abịa. Ma ụwa na-eguzoro mgbe ebighị ebi. Ọzọ, anyanwụ awawo, anyanwụ adawokwa. Ọ bụkwa ịla n'ọnọdụ ya ka ọ na-ekusi ume ike, bụ ebe ọ na-awa. Ifufe na-eferu ndịda, wee na-efe gburugburu ruo ugwu. Ọ na-efe gburugburu mgbe niile na mfegharị ya. Ọ bụkwa n'ife gburugburu ya ka ifufe feghachiworo. Osimiri niile na-erudaru oke osimiri. Ma oke osimiri ejughị eju, ruo ebe osimiri na-eruda, ruo ebe ahụ ka osimiri ahụ na-erughachi ọzọ. Ihe niile na-adọgbu onwe ha n'olu. Mmadụ apụghị ikwu ya. Afọ adịghị eju anya ịhụ ihe. Afọ adịghị ejukwa ntị ịnụ ihe. Ihe ọbụla nke dịworo, nke ahụ bụ ihe nke ga-adị. Ọzọ, ihe ọbụla nke emeworo, nke ahụ bụ ihe nke a ga-eme. Ọ dịghịkwa ihe ọhụụ dị n'okpuru anyanwụ. Ọ dị ihe nke mmadụ na-asị, lee nke a, ihe ọhụụ ka ọ bụ. Na mgbe dị anya gara aga ka ọ dịworo, na mgbe niile ebiri ebi nke buru anya ụzọ. Ọ dịghị ncheta dịrị ọgbọ mbụ niile. Ọzọkwa, ọ dịghị ncheta ga-adịrị ọgbọ ikpeazụ niile nke ga-adị n'ọdịnihu, n'etiti ndị ga-adị mgbe ha gasịrị. Mụ onwe m bụ onye mkpokọta abụwo eze Izrel n'ime Jerusalem. M werekwa obi m nye, ịchọ na iledo site n'amamihe, ihe banyere ihe niile nke emewo n'okpuru eluigwe. Nke ahụ bụ mweda n'ala jọrọ njọ, nke Chineke nyeworo ụmụ nke mmadụ, ka e were ya weda ha n'ala. Ahụwo m olu niile nke a lụworo n'okpuru anyanwụ, ma lee, ihe niile bụ ihe efu. Na ịchọ ijide ifufe. Ihe nke gbagọrọ agbagọ apụghị ime ka ọ dizie. Ọzọ, ihe nkọnarị apụghị ịgụta ya. Mụ onwe m kpanyere obi m ụka, sị, mụ onwe m, lee, atụkwasịwo m n'onwe m amamihe nke ukwuu karịa onye ọbụla nke buru m ụzọ n'ime Jerusalem. Ee, obi m ahụwo amamihe na ihe ọmụma rinne. M wee were obi m nye ịma amamihe, na ịma iwe ara na nzuzu. Amawo m na nke a bụkwa ịchọ ijide ifufe. N'ihi na ọ bụ n'ọtụtụ amamihe ka ọtụtụ mkpasu iwe dị. Ọzọ, onye na-atụkwasị ihe ọmụma na-atụkwasị ihe mgbu. Onye mkpokọta isi nke abụọ. Mụ onwe m siri n'obi m, biko, bịa. M ga-eji ọṅụ nwaa gị. Gị lekwasịkwa ezi ihe anya, ma lee, nke ahụ bụkwa ihe efu. Ekwuru m okwu banyere ichi ọchị, sị, ọ na-awị ara. M kwukwara okwu banyere ọṅụ, sị, gịnịkwa ka ọ na-eme? Eledoro m n'obi iji mmanya vaịn mee ka obi tọọ anụ arụ m ụtọ. Ma obi m na-edu m n'amamihe. Na ijide nzuzu ruo mgbe m ga-ahụ ihe ezi ihe ahụ bụ nke dịrị ụmụ mmadụ, bụ nke ha ga-eme n'okpuru eluigwe, ọnụ ọgụgụ ụbọchị ndụ ha. Emere m ka ọlụ m niile dị ukwuu. Ewuru m onwe m ụlọ dị iche iche. Kwaara onwe m ubi vaịn dị iche iche. Mere onwe m ubi dị iche iche a gbara ogige, na ogige ọma dị iche iche. M wee kụọ osisi na-amị mkpụrụ niile dị iche iche n'ime ha. Emere m onwe m ọdọ mmiri. Isite na ha dị oke ọhịa na-epu osisi. Abatara m oru ndị ikom na ndị inyom na-eje ozi. Ụmụ ụlọ dịkwara m. Ọtụtụ ihe nweta bụ ìgwè ehi na ìgwè ewu na atụrụ dịkwara m, karịa ndị niile buru m ụzọ n'ime Jerusalem. Achịkọtakwara m nye onwe m ọlaọcha na ọlaedo, na ihe nke aka ndị eze na ala niile m na-achị achị. Edozikwara m nye onwe m, ndị abụ ndị ikom, na ndị abụ ndị inyom, na ihe ụtọ niile nke ụmụ mmadụ, ndị iko nwaanyị bara ụba nke ukwuu. M wee dị ukwuu, bakwa ụba karịa onye ọbụla nke buru m ụzọ n'ime Jerusalem. Amamihe m guzokwara n'ebe m nọ. Ma ihe ọbụla anya m abụọ rịọrọ, anapụghị m ha ihe ahụ. Egbochighị m obi m n'ọṅụ ọbụla. N'ihi na obi m ṅụrịrị ọṅụ site na ndọgbu niile m dọgburu onwe m n'ọlụ. Nke a bụkwa oke m nke sitere na ndọgbu niile m dọgburu onwe m n'ọlụ. Mụ onwe m wee chọọ ọlụ m niile nke aka m abụọ lụrụ iru. Echekwara m ndọgbu nke m dọgburu onwe m n'ọlụ ime iru. Ma lee, ihe niile bụ ihe efu na ịchọ ijide ifufe. Ọ dịghịkwa ihe fọdụrụ mmadụ n'okpuru anyanwụ. Mụ onwe m wee chee iru, ịhụ amamihe, na ịwịara na nzuzu. N'ihi na gịnị ka mmadụ nke na-eso eze n'azụ ga-eme? Ọ bụ ihe nke ha meworo na mgbe dị anya gara aga. Mụ onwe m wee hụ na amamihe karịrị nzuzu, dịka ihe si karịa ọchịchịrị. Onye maara ihe, anya ya abụọ dị n'isi ya. Ma onye nzuzu na-ejegharị n'ọchịchịrị. Ma mụ onwe m amawokwa na otu ndaba na-adabara ha niile. Mụ onwe m wee si n'obi m, dịka o si dabara onye nzuzu, otu a ka ọ na-adabara m, ọbụna mụ onwe m. Ma n'ihi gịnịkwa ka mụ onwe m maara ihe karịa? M wee kwuo okwu n'obi m, sị, na nke a bụkwa ihe efu, n'ihi na ọ dịghị ncheta dịrị onye maara ihe, dịka ọ na-esighị adịrị onye nzuzu, ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi na nke dị na mgbe dị anya gara aga, n'ụbọchị nke na-abịa ha niile ga-abụ ihe echezọrọ echezọ. Onye maara ihe sikwa aṅaa nwụa dịka onye nzuzu? M wee kpọọ ndụ asị, n'ihi na ọ jọrọ m njọ, bụ ọlụ nke alụworo n'okpuru anyanwụ, n'ihi na ihe niile bụ ihe efu na ịchọ ijide ifufe. Mụ onwe m kpọkwara ndọgbu m niile asị, bụ nke mụ onwe m na-adọgbu onwe m n'ọlụ n'okpuru anyanwụ, n'ihi na m ga-arapụrụ ya mmadụ nke ga-anọ mgbe m gasịrị. Ma onye maara ma ọ ga-abụ onye maara ihe ma ọ bụ onye nzuzu? Ma ọ ga-achị ndọgbu m niile nke ndọgbuworo onwe m n'ọlụ, na nke m meworo na amamihe n'okpuru anyanwụ. Nke a bụkwa ihe efu. Mụ onwe m wee chigharịa, ime ka obi m ghara inwe ntụkwasị obi, banyere ndọgbu niile nke ndọgbururi onwe m n'ọlụ n'okpuru anyanwụ. N'ihi na mmadụ dị, nke ndọgbu ọ na-adọgbu onwe ya n'ọlụ dị na amamihe, na n'ihe ọmụma, na n'izi ezi, ma ọ bụ mmadụ nke na-adọgbughị onwe ya n'ọlụ n'ime ya, ka ọ ga-enye ya ka ọ bụrụ oke ya. Nke a bụkwa ihe efu na ihe ọjọọ nke riri nne. N'ihi na gịnị ka mmadụ nwere na ndọgbu niile ọ na-adọgbu onwe ya n'ọlụ, na n'ime nchegbu nke obi ya? nke ya onwe ya na-adọgbu onwe ya n'olu n'ime ya n'okpuru anyanwụ. N'ihi na ụbọchị ya niile bụ naanị ihe mgbu, mkpasu iwe ka nweda n'ala ya bụkwa. Ọbụna n'abalị, obi ya edinaghịkwa ịrara ụra, nke a bụkwa ihe efu. Ọ dịghị ezi ihe dị n'ime mmadụ, nke na-eru ihe na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ, na-emekwa ka mkpụrụ obi ya hụ ezi ihe n'ime ndọgbu nke ọ na-adọgbu onwe ya n'ọlụ. Nke a ka mụ onwe m hụkwara, na ọ bụ n'aka Chineke ka o sitere. N'ihi na onye na-eru ihe ma ọ bụ onye na-eme ngwa iru ihe karịa m? N'ihi na ọ bụ mmadụ nke dị mma n'iru ya ka Chineke nyewuru amamihe na ihe ọmụma na ọṅụ, ma ọ bụ onye mmehie ka o nyewuru nweda n'ala, ịchịkọta na ịkpọkọta, ka o wee nye onye dị mma n'iru Chineke ihe. Nke a bụkwa ihe efu na ịchọ ijide ifufe. Onye mkpọkọta isi nke atọ. Ihe ọbụla nwere oge. Mgbe dịkwara ihe ọbụla a na-eme n'okpuru eluigwe. Mgbe ịmụ nwa na mgbe ịnwụ anwụ. Mgbe ịkụ ihe n'ubi na mgbe iropụ ihe a kụrụ. Mgbe igbu egbu na mgbe ịgwọ ọrịa. Mgbe itikpọ etikpọ na mgbe iwu ụlọ. Mgbe ịkwa akwa na mgbe ịchị ọchị. Mgbe iru uju na mgbe ite egwu. Mgbe ịtụfu nkume na mgbe ịtụkọba nkume. Mgbe ịgbakọ na mgbe ịnọrọ mgbakọ n'ebe dị anya. Mgbe ịchọ achọ na mgbe ime ka ihe laa n'iyi. Mgbe idebe edebe na mgbe ịtụfu etufu. Mgbe ịdọwa adọwa na mgbe ịdụkọta adụkọta. Mgbe ịgba nkịtị na mgbe ikwu okwu. Mgbe ịhụnanya na mgbe ịkpọasị. Mgbe agha na mgbe udo. Olee ihe fọdụrụ onye na-alụ ọlụ n'ihe nke ya onwe ya na-adọgbu onwe ya n'ọlụ n'ime ya? Ahụwo m nweda n'ala nke Chineke nyeworo ụmụ mmadụ, iweda ha n'ala n'ime ya. Ihe niile ọbụla nke o meworo ka ọ maa mma na mgbe ya. Ọzọ, mgbe ebighị ebi ka o tinyeworo n'obi ha. Ma ka o si tinye ya, mmadụ agaghị achọpụta ọlụ ahụ nke Chineke lụworo, site na mmalite wee rue na nsọtụ. Amawo m na ọ dịghị ezi ihe dịrị ha. Ma ọ bụghị ka mmadụ ṅụrịa ọṅụ, mekwa ezi ihe n'ogologo ndụ ya. Ọzọkwa, mmadụ ọbụla nke na-eri ihe, nke na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ, nke na-ahụkwa ezi ihe na ndọgbu niile ọ na-adọgbu onwe ya n'ọlụ, onyinye Chineke ka nke ahụ bụ. Amawo m na ihe ọbụla Chineke na-eme, nke ahụ ga-adịru mgbe ebighị ebi. Ọ dịghị ihe a ga-atụkwasị ya. Ọ dịghịkwa ihe a ga-ebilata n'ime ya. Chineke emewokwa ya, ka mmadụ wee tụọ egwu n'iru ya. Ihe ọbụla nke dịworo na mgbe dị anya gara aga ka ọ dị. Ọzọ, ihe ọbụla nke ga-adị na mgbe dị anya gara aga ka ọ dịworo. Chineke na-achọkwa ihe a chụpụrụ achụpụ.
1: This will be read in Hausa.
3: My hadishi, shiri na fari. Barka da yamma ƙaunatacce. Mun gode da kasancewarka tare da mu a sashin karatu na Radiant Lapis LM. A wannan sashin, za ka iya sauraron kalmar Allah da ake karantawa sau uku a mako. Bari Ubangiji ya buɗe kunnuwanmu da zukatanmu, domin mu ga abubuwan al'ajibi daga kalmarsa, cikin sunan Yesu. Amin. Za mu fara karatunmu na farko daga mai hadishi, littafin tsohon alkawari da ke cike da hikima da neman sanin ma'anar rayuwa. A yau za a ɗauki karatu daga Sura 1 zuwa na 3.
4: Littafin mai hadishi, Sura 1. Komai ba shi da amfani. Kalmomin Malami, Ɗan Dauda, Sarki a Urushalima. ba amfani, in ji malami, gaba ɗaya ba amfani, komai ba shi da amfani. Wace riba ce mutum yake samu daga wahalar da yake fama a duniya? Zamanai sukan zo, zamanai su wuce, amma duniya tana nan har abada. Rana takan fito, rana ta kuma faɗi, ta kuma gaggauta zuwa inda takan fito. Iska takan hura zuwa kudu, ta kuma juya zuwa arewa, ta yi ta kewayawa, ta yi ta koma inda take fitowa. Duka rafuffuka sukan gangara zuwa teku, duk da haka teku baya cika. Daga inda rafuffukan suke fitowa, a can suke komawa kuma. Dukan abubuwa suna kawo gajiya, gaban magana. Ido baya gajiya da gani, haka ma kunne ya ƙoshi da ji. Abin da ya taɓa kasancewa zai sake kasancewa, abin da aka yi za a sake yi kuma. Babu wani abu sabo a duniya, akwai wani abin da za a ce duba ga wani abu sabo? Abin yana nan tun da can, ya kasance kafin lokacinmu. Ba a tunawa da mutanen da, haka su ma da ba a haifa ba tukuna. Waɗanda za su biyo bayansu ba za a tuna da su ba. Hikima ba ta da amfani. Ni malami, sarki ne bisa Isra’ila a Urushalima. Na ɗauri aniyata in gwada don in bincika ta wurin hikima dukan abin da ake yi a duniya. Kaya mai nauyi ne Allah ya ɗora a kan mutane. Na ga dukan abubuwan da ake yi a duniya, dukansu ba su da amfani, nauyin iska ne kawai. Abin da yake tanƙwararre ba zai miƙu ba, ba za a kuma iya kidaya abin da ba shi ba. Na yi tunani a raina na ce, duba, na yi girma, na kuma ƙaru da hikima fiye da duk wanda ya taɓa mulki a bisa Urushalima kafin ni. Na ɗanɗana hikima mai yawa da kuma ilimi. Sa’an nan na ɗaura aniyata ga fahimtar hikima, in kuma san bambanci tsakanin hauka da wauta, amma na koyi cewa wannan ma nauyin iska ne kawai. Gama yawan hikima yakan kawo yawan baƙin ciki, yawan sani, yawan ɓacin rai. Mai hadisi Sura 2. Jin daɗi ba shi da amfani. Na ce wa kaina, zan gwada ka da jin daɗi don in ga abin da yake da kyau, amma wannan ma ya zama ba amfani. Sai na ce, dariya hauka shi, kuma mai jin daɗi yake kawowa? Na yi ƙoƙari in sa raina ya yi farin ciki da ruwan inabi, in kuma rungumi wauta, hankalina kuma yana yi mini jagora da hikima. Na so in ga abin da yake da daraja ga mutane a duniya a ’yan kwanakinsu. Na yi ayyuka masu girma, na gina gidaje wa kaina, na kuma shuka gonakin inabi, na yi lambuna da wuraren shaƙatawa, na shuka itatuwa masu ’ya’ya iri-iri a cikinsu, na yi tankuna don in yi banruwan kurmin itatuwa, na sayi bayi mata da maza, ina kuma da waɗansu bayin da aka haifa a gidana, ina da garkunan shanu da na tumaki da na awaki fiye da duk wanda ya taɓa zama a Urushalima kafin ni. Na tara wa kaina azurfa da zinariya, ina da ma’ajin sarakuna da yankuna. Na samu wa kaina mawaka mata da maza, da dukkan irin matan da kowane namiji zai so. Na kasaita fiye da kowane mutumin da ya riga ni zama a Urushalima. Cikin dukkan wannan, hikimata bata rabu da ni ba. Ban hana kaina duk wani abin da ido na yayi sha'awarsa ba. Ban hana zuciyata wani jin daɗi ba. Zuciyata ta yi murna da dukkan aikina. Wannan kuwa shine ladan dukkan famata. Duk da haka, sa'a da na duba dukkan aikin hannuwana da abin da na yi fama don in samu, sai komai ya zama ba shi da amfani. Naushin iska ne kawai. Babu wata riba a duniya. Hikima da wauta ba su da amfani. Sai na juya ga tunanina don in lura da hikima da kuma hauka da wauta. Me ya rage wa magajin sarki ya yi fiye da abin da aka riga aka yi? Na ga cewa hikima ta fi wauta, kamar yadda haske ya fi duhu. Mai hikima ya san inda ya nufa, wawa kuwa yana tafiya a cikin duhu. Amma sai na gane cewa ƙaddara ɗaya ce take samunsu. Sai na yi tunani a zuciyata, ƙaddarar wawa za ta same ni nima, wace riba ce hikimata za ta jawo mini? Na ce a zuciyata, wannan ma ba shi da amfani, gama ba za a ƙara tunawa da mai hikima ko wawa ba. Nan gaba za a manta da su, yadda wawa zai mutu, haka mai hikima fama ba ta da amfani. Don haka, na ƙi jinin rayuwa, gama aikin da ake yi a duniya yana ɓata mini rai. Dukan abin da yake cikinta kuwa ba shi da amfani, naushin iska ne kawai. Na ƙi jinin dukan abubuwan da na yi wahala ina yi a duniya, gama dole in bar su wa na bayana. Wa ya sani ko zai zama mai hikima ko kuma wawa? Duk da haka, zai mallaki dukkan aikin da na yi da ƙoƙarina da kuma dabarata a duniya. Wannan ma ba shi da amfani. Saboda haka, zuciyata ta fara karaya a kan dukkan faman aikina a duniya. Gama mutum zai yi aikinsa da dukkan hikimarsa, da saninsa, da gwanintarsa, sa'an nan dole ya bar dukkan abin da ya mallaka ga wani wanda bai yi wahalar komai a ciki ba. Wannan ma ba shi da amfani. Hasara ce mai yawa. Me mutum zai samu daga aikin da ya yi duka, da irin ɗawainiyar da ya sha a kan yin aikin a duniya? Dukan kwanakinsa, aikinsa damuwa ce da ɓacin zuciya, ko da dare ma hankalinsa ba a kwance yake ba. Wannan ma ba shi da amfani. Ba abin da mutum zai yi da ya fi ya ci, ya sha, ya ji wa ransa daɗi daga aikinsa. Na lura cewa wannan ma ya fito daga hannun Allah ne, gama in ba tare da shi ba, wa zai iya ci, ya sha, ya kuma ji daɗi? Ga wanda ya gamshe shi, Allah yakan ba da hikima, da sani, da farin ciki, amma ga mai zunubi, yakan ba shi aikin tarawa, da ajiyar dukiya, domin ya miƙa wa wanda ya gamshi Allah. Wannan ma ba shi da amfani, naushin iska ne kawai. Mai hadishi Sura uku. Lokaci domin kowanne abu. Akwai lokaci domin kowanne abu. da kuma lokaci domin kowanne aiki a duniya, lokacin haihuwa da lokacin mutuwa, lokacin shuki da lokacin tumbukewa, lokacin kisa da lokacin warkarwa, lokacin rushewa da lokacin ginawa, lokacin kuka da lokacin dariya, lokacin makoki da lokacin rawa, lokacin warwatsa duwatsu da lokacin tara su, lokacin runguma da lokacin dainawa, lokacin nema da lokacin fidda zuciya, lokacin ajiyewa da lokacin zubarwa, lokacin yagewa da lokacin dinkewa, lokacin yin shiru da lokacin magana, lokacin kauna da lokacin kiyayya, lokacin yaki da lokacin salama. Wace riba ce ma’aikaci yake da ita saboda wahalarsa? Na ga nawayar da Allah ya ɗora a kan mutane, ya yi kowane abu da kyau a lokacinsa, ya kuma sa matuƙa a zukatan mutane, duk da haka sun kasa gane abin da Allah ya yi daga farko zuwa ƙarshe. Na san ba abin da ya fi wa mutane kyau fiye da su ji daɗi su kuma yi alheri yayin da suke da rai, cewa kowa ya ci, ya sha, ya kuma ji daɗi cikin dukkan aikinsa. Wannan kyautar Allah ce. Na san cewa duk abin da Allah ya yi zai dawwama har abada, ba abin da za a ƙara ko a rage. Allah ya yi haka domin mutane su girmama shi. Duk abin da yana nan ya taɓa kasancewa, kuma abin da zai kasance ya taɓa kasancewa. Allah kuma zai nemi bayanin abubuwan da suka wuce.
3: Amin. Kash, wannan shi ne iyakar lokacin da muke da shi na gabatar da wannan karatu. Za mu ci gaba a zama na gaba daga sura ta uku aya ta 16. Ina fata kama Allah ta ciyar da ranka. Na gode da ka kasance tare da mu. Ka wuni lafiya cike da albarka.
1: This will be read in Yoruba.
2: Iwe oniwasu. Ori ikini. Asan ni ile aye. Oro oniwasu. Omo Dafidi ti o joba ni Jerusalemu. Asan inu asan. Oniwasu na wi pe asan inu asan. Gbogbo re asan ni. Ere ki le eniyan je ninu gbogbo lala re ti o se labe orun. Iran kan lo. Iran miran si bo. Sugbon aye duro titi lai. Orun pelu la. Orun si wo. O si ara lo si ipo re nibi ti o ti la. Afefe n fe lo si ha gusu. A si yi pada si ha ariwa. O si n lo si yin sohun titi. Afefe si tun pada gege nipa ayika re. Odo gbogbo ni san sinu okun. Sugbon okun kokun. Nibi ti awon odo ti n san wa. Nibe ni won si tun pada lo. Oro gbogbo koto. Eniyan ko le so. Iran ki su oju. Be le ti ki kun fun gbigbo. Ohun ti o wa. Oni yo si wa. Ati eyi ti a ti se le eyi ti a o se. Ko si ohun titun labe oorun. Ohun kan wa nipa eyi ti a wi pe. Wo. Titun le yi. O ti wa na nigba atijo. Ti o ti wa saju wa. Ko si iran ti ohun isaju. Be ni iran ti ki yo si fun ohun ikeyin ti nbo. Lodo awon ti nbo ni igba ikeyin. Emi oni wasu joba lori Israeli ni Jerusalemu. Mo si fi ayami si ati se aferi ohun ati wadi ogbon ni ti ohun gbogbo ti a n se labe orun. Laala kikan yi li Olorun fi fun awon omo eniyan lati se laala ninu re. Mo ti ri ise gbogbo ti a n se labe orun. Si kiyesi asan ni gbogbo re ati imulemofo. Eyi ti o wo a ko le mu to. Ati yi abuku, a ko le ka.
5: mo si ba aya ara mi soro wipe kiyesi mo li ogbon la mo si fi kun ju gbogbo won lo ti o ti saju mi ni Jerusalem aya mi si ri ohun pupo nla ni ti ogbon ati ti imo nigba ti mo fi aya mi si ati mo ogbon ati lati mo isinmi ati iwere nigba na ni mo mo pe eye pelu je imule mofo nitori pe ninu ogbon pupo ni ibinu je pupo wa en ti o ti nso imo di pupo o nso ikaanu di pupo onewasu ori keji emi wi ninu mi pe wana emi o fi ri ayo dan owo nitori na ma je afẹ si kiyesi asan le yi pelu emi wi fun erin pe iwere ni o aji fun ri ayo pe kili o nse mo ro ninu aya mi lati fi oti waini mu ara mi le sugbon emi n fi ogbon to aya mi ohun ati fi owo le iwere titi emi o fi ri ohun ti o dara fun omo eniyan ti won e ba ma se labe orun ni iye ojo aye won gbogbo mo se ise nla fun ara mi mo ko ile pupo fun ara mi mo gbin ogba jara fun ara mi mo se ogba ati agbala dara dara fun ara mi mo si gbin igi oniruru eso sinu won mo se adagun pupo lati ma bomi lati inu won si igbo ti o mu igi jade wa mo ni iransekunrin ati iransebirin mo si ni ibile mo si ni ni agbo malu ati agutan nla nla ju gbogbo awon ti o wa ni Jerusalem saju mi mo si ko fadaka ati wurajo ati isura ti oba ati ti igberiko mo ni awon olorin okunrin ati olorin obirin ati didun inu omo eniyan aya ati obirin pupo be ni mo tobi mo se po si ju gbogbo awon ti o wa saju mi ni Jerusalem ogbon mi si nbe pelu mi ohun ko ohun ti oju mi fe emi ko pa mo fun won emi ko si du aya mi li ohun ayo kan nitori ti aya mi yo ninu ise mi gbogbo eyi si ni ipin mi lati inu gbogbo laala mi nigba ti mo wo gbogbo ise ti owo mi se ati laala ti mo se laala lati se si kiyesi asan ni gbogbo re ati imule mofo ko si si ere kan labe oorun mo ti yi ara mi pada lati wo ogbon ati isinmi ati iwere nitori pe kili okunrin na ti nbo leyin oba yi o le se eyi ti a ti se tan nigba ni ni yo se nigba na ni mo ri pe ogbon ta were yo to iwon bi imole ti ta okunkun yo oju ologbon be le ori re sugbon asiwere rin ile okunkun emi ti kala mi si mo pelu pe ise kan na li o nse gbogbo won nigba na ni mo wi li aya mi pe bi o ti nse si asiwere be li o si nse si emi ti kala mi nitori kili emi si se gbonju nigba na ni mo wi li okan mi pe asan li eye pelu nitori pe iranti ko si fun ologbon pelu asiwere lai lai ki a wo pe bi akoko ti o koja be le ojo ti nbo a o gbagbe gbogbo re ologbon a se nku bi asiwere nitori na mo korira iwa laye nitori pe ise ti a se labe oorun ibi ni fun mi nitori pe asan ni gbogbo re ati imule mofo nitooto mo korira gbogbo laala mi ti mo se labe oorun nitori ti emi o fi sile fun eniyan ti nbo leyin mi ta li o si mo bi ologbon ni yo se tabi asiwere sibe oni yo se olori ise mi gbogbo ninu eyi ti mo se laala ati ninu eyi ti mo fi ara mi han li ologbon labe oorun asan le yi pelu nitori na mo kiri lo lati mu aya mi si kuro ninu gbogbo laala mi ti mo se labe oorun nitori ti eniyan kan be ise eni ti o wa le ogbon ati ni imo ati ni ise dede sibe eni ti ko se laala ninu re ni yo fi sile fun ni ipin re iyi pelu asan ni ati ibi nla nla nitori pe kili eniyan ni ninu gbogbo laala re ti o fi n se laala labe oorun nitori pe ojo re gbogbo ikaanu ni ati ise re ibinuje nitooto aya re ko simi le oru iyi pelu asan ni ko si ohun ti o dara fun eniyan ju ki o je ki o si mu ati ki o mu okan re jadun ohun rere ninu laala re eyi ni mo ri pelu pe lati owo olorun wa ni nitori pe ta li o le jeun tabi ta ni pelu ti o le ma dun ju mi lo nitori pe olorun fun eniyan ti o to li oju re le ogbon ati imo ati ayo sugbon elese le o fi ise fun lati ma kojo ati lati ma tojo ki ohun ki o le ma fi fun eni rere ni waju olorun iyi pelu asan ni ati imule mo fu oniwaasu ori keta olukuluku ohun li akoko wa fun ati igba fun ise gbogbo labe orun igba bibi ni ati igba kiku igba gbegbin ati igba kika ohun ti agbin igba pipa ati igba imularada igba wiwo lule ati igba kiko igba sisokun ati igba rirerin igba sisofo ati igba jijo igba kiko okuta danu ati igba kiko okuta jo igba fifowo koni mora ati igba fifa seyin ni fifowo koni mora igba wiwari ati igba sisonu igba pipamo ati igba sisati igba fifaya ati igba riran igba didake ati igba fifohun igba fife ati igba kikorira igba ogun ati igba alafia ere kili eni tin sise ni ninu iti o nse laala mo ti ri ise ti olorun fi fun awon omo eniyan lati ma sise ninu re o ti se ohun gbogbo dara dara ni igba ti re pelu pelu o fi aye aye si won li aya bẹ́ẹ̀ li ẹnìkan kò lè rí ìdíṣẹ́ náà tí ọlọ́run ń ṣe láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ títí dé òpin. Èmi mọ̀ pé kò sí rere nínú wọn. Bí kò ṣe kí ènìyàn kí ó máa yọ̀, kí ó sì máa ṣe rere ilé àyà rẹ̀. Àti pẹ̀lú, kí olùkúlùkù ènìyàn, kí ó máa jẹ kí ó sì máa mú, kí ó sì máa jádun gbogbo làálàá rẹ̀. Ẹ̀bùn Ọlọ́run ni. Èmi mọ̀ pé ohunkóhun tí Ọlọ́run ṣe yóò wà láéláé. A kò lè fi nǹkan kún un, bẹ́ẹ̀ ni a kò lè mú nǹkan kúrò nínú rẹ̀. Ọlọ́run sì ṣe èyí kí ènìyàn kí ó lè máa bẹ̀rù rẹ̀. Ohun tí ó ti wà rí ń bẹ nísinsìnyí, àti èyí tí yóò sì wà, ó ti wà náà.